0: akwalumanyo fretheno farantsi mosambiki nang lono paramiwe lekanyo tsikale mitoko tso iluka ye makhwatso mapikosa ilelo ntivela makoxirini marulokan le wa junyo makowelfo pilino makaxirini na sitafrika lokweno la nara nakalakanile i kanle programa ino haluwani yavani nkurana ka Fernando Damas nohalo nitsweliha umanana tsiphatiwo tsala ya ncina no uni pepe nanso nihina phia okati wa phavela wakumiheri programa khamtokwela ntw enikhalakani Musa Rodriguez noxisomo xikantors mwentwa mpaka uzambezia
1: Música e Zambesianas.com, um encontro de gerações.

nintipo na nopiwa malihroni wa iprogrami ya makali wahum. Olilwa nuluma samota na kumili nilaya ni mwene na nipepe ni mihapo sa sini pepe. Bariari wa iprograma ila ni miyo Fernando Damas. Watuot ni mwarini hiyo, notepa utapila wakala niyo. Asante.

0: to en wakkile ka haɓani rami nderakaji haali cosalama
1: salama gadi wattoni
0: yinno pahiwta po sukurela to ko enen sinanno ni Amir Shaw
1: miki mwira wam kotaga kinin hen go Isaac Samuel
0: wamu kota
1: ayo
0: niriva womele ron wasmana to ko ene washaka valankello wini
1: va giriva te va
0: ayo
1: ah na sana kala va
0: ayo aha ele lo kanta ivi hava to komito onto ko ni ele ni kuno mu mulapa hi
1: ayo
0: kavana sokala miteko sikina ku yesi himu muliwa wapioka finsi mana vale mpako vara muteko pa hi anato ko ni i angalo mu mulapa hi
1: halo mulatu
0: ayo rowe salamu sa pa hata ko ni
1: da kini ze kala mama ko fiara
0: ayo
1: oni hani ba Maria Monder.
0: Mhm.
1: Ni papa ka Samuel on kala wa ngalo bale.
0: Ayo.
1: Ni mul talya ka Silva no kala na koje.
0: Mhm.
1: Na da simu kya go ten wa ka bala.
0: Ayo.
1: Wa veri ke go.
0: Ayo.
1: O ten ni na ba salam.
0: Ayo.
1: Alan kisuela na ala hin kisuela.
0: Mhm.
1: Ah,
0: no ta bela. Ata bo sukrela pa her. Arwas kwe kwa to kwe ne iwo vo. Amukota iwo. Amukota tene salamu iwo vo. Ai tanta ise 50 58 88 56 50 58 88. Kina una kamto ko telefone Kamala Uruma. Hali cho salama.
2: Salama,
0: Pontia, Pahato, Quene, Pontia, Hali Sosha.
2: Hey, Hali Sosha, Cochinabia, Kahikin, Stupid, Capriele, Nakinikari, or Pabolugo.
0: No, Shelua Pahi, Nivaracamuteco Pahi, Nimana, or Rapahi, Kamana, or Kumulo, or Huria in Paganavai, can I want a Ota Papahi, Pintapa Hotel, Wavavo?
2: Ne yo tampen ni to pa ko dia merima na ya pa ko ta kurio len to mu ko jo mar rat ni tampe ko ka pa ka to
0: ayo
2: era una tampen ni to no ko tanto ni montela
0: te hio ni te posu o te posu cruel wa suela hoera khala niwe lo kai to ko la va pante pa ay pante pa su cruel va bo pa hi
2: ate pa su cruel va na na na ni to rot va rat ni
0: Sina noto kwa ni kana hinya.
2: Sina meka mi kumi thuli ya ushoni Mario kumora kwa wamkula epistri kuyo mama posta kumi mikara kuyo shala wa epai ruru ya wana.
0: Mama. Lelo vani risapa tu ilava anke lo wini au la no mula kanro mutekoni.
2: Ano na ba ay tapat ay na ba sa kalawira sa punti kan sa yaki kung nagsasara yung dito sa mga kinaka kumusta pa ni Lova di sinasara na kanyang lahwa ang dokaryo dito sa mga kinaka masipo kung nagkaribya ira ok nila tropa ang tapong ko ayo
0: ayo
2: ka
0: aha yee gahi salamu sa iyo tukoy ni
2: salamu kapatira kas Capriele,
0: Asante.
2: I take any for Roma to Namigo,
0: the Botapella.
2: And we're here for Well Mahala, Yapa Rasa, Miracle.
0: Aye.
2: Cavina Carvago, Kevakele, Paraca, Tony to Manabu, the Mandalay, the Lamana, and Saluri Pantola. Keroe, Omicale, and Matai, the Lago Terania, Canisia. Mana Samanuele, Naya, Arkansiko Sapera, Terakamodu, Kure Warreno, Arkana Papa Nisina Marishua, Mandusa Marita, Kevakel Lema Parata, Santino Mari, Manuel Musoposo, Lazar Lorenzo, Mutau Susena Cario, Manuel Musoposo, Manuel, Armelita Nicoletti, Problema real de campo de una para acá en día. Xavier Nama Ravena Nama. Era una cosa de la vida de la semana. Cabe que la no me acepte.
0: Arvi distrito yo mama provincia Nampula. Namo Eugenio Mario. 4 horas e 12 minutos, 4 horas 8 minutos com minha mili. 86 50 50 88 86 50 50 888.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiana ola awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa uikali mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witia pama oyaka so ununa saa sinama. Ui mwanaka inueke pama, na vemikeleke nekumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopwana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntuatana hinkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntuwa uwi, miva kamulopwana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisbida,
5: itanto mu.
4: Maisbida, maisabo, maisbida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
7: mais vida,
4: mais sabor,
7: mais vida
4: e tanto amor.

0: Mitala kumi na pili soponya yura tana muhasa wo siselo. Moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Bondia okumi.
1: E kumi na okahe kumi.
0: Bakane. Nindota nani?
1: Mundota nino kejinyeru mana na makuto luwala.
0: O luwala. Wala? Achwe luwala yomuro ha yulelo.
1: Ah, no, selwa wa sori yura pahe.
0: Wala?
1: Alukotore.
0: Nonto, ngomo na achamenle atre ya ai. Bo isi naish. Mwicho wala wa unu washa.
1: Ayo.
0: Oriro, rona pia masa.
1: Yes.
0: Omana wa semana muna halo viri hai.
1: Ah, nina viri ha, poku poku. Kahi weyo.
0: Bakani, tona halo viri hano chekuli ya kani.
1: Brigado.
0: Mwoni muna hirani.
1: Moni wapatira wapa nyamara da Benendita Celestino Mahala. Anapili ama maka Lydia Antreston. Papa aka engineer Makuta. Muna kazake u engineer. Dionizio engineer. Otavio engineer. I atiti ueni wa Ricardo enkala musarawa koili.
0: Kine mira uyote ni awa hakela.
1: Ya chote ni yale nkizuwela ni atu yale ote ni mveke la mujirejo ni ambatista ikalina moni ni oha kalala.
0: Bere gadu, kine mra wito ahakela?
1: Gadu chao, kimveka njipo. Taveka njipo na okeresha.
0: Tabo, nahalo helavo.
1: Gadu chao.
0: Kwasa kwasa mrechele.

Mitalama kuma sesena pili sayura tanamoha sa ubosi selo 8791265 7 Salvador Oni Roromelo.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, ravi de Mozambique.
0: Bon dia, kumi.
1: Kwa chenye kaa huku manyo.
0: Bakani. Ni lota nani?
1: Lota ni mia nante kinya, wala po wana mnyinyo oiliwo.
0: Ulu oilai. Ana achurira weno iliko muto. Miako yu hirimwa achatweye.
1: Niwe. Wana mnyinyo wangu weno nyako yu hila awo. So nono po wama paho ili.
0: Wala. Omala wese muna muna halo viri hahai.
1: Machi. Na halo viri hama pama ma wana wito. Wana mnyinyo wangu lapo wana maluku wakala wa epatismo. Ni tori sisile niye kwa yopo hana pati pare padishimu hei ya.
0: Mwani muna hiera ni to.
1: Mwani kina hiera wapatira ama make kiwoni hela po e la chulitona chulieta maliwa. Ke aka wa atia naka liwa Maria Luigi. Ninaasa ukurane ta yambe to amaraka o to ato narosa marikimale.
0: Wala. Muna thamila mui wala. Motepo era. Ore era po. Mo mali ha ho.
1: Ah, ma si da ko ka to munna ka ro uya oni tani ba Ernesto tekinya.
0: Brigado.
1: Ah, ko ta mala brigado, mla munta kwa fama.
0: Mo recho lokalo ni kuna kwasa kwasa. Patismo woto. Bwecha ni mo recho la chumche kule pama.
1: Ah, qua tamalla mae.
0: Obrigado.
1: Obrigado.

0: Achumuni ipunyanyu yoyla yovelela. Chweye koma, chweye koroya hostisa apu ya muni ipunyanyu komu. Moni moni bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, kumi.
1: Kumi apa makaino radio niyo.
0: Vakani.
1: Oho.
0: Nalocha nani?
1: Munocha ni miwa Omari Jeremani kilocha nyo anyanzaza odere.
0: Odere onyanzaza.
1: Mm-hmm.
0: Wala, na nachuna nisuwe nile otho.
1: Aya pama tontie wenu to ande to mureje ni hima sika mapinje.
0: Monrele.
1: Nikutani muneche.
0: Muna nirela, ni onyanzaza, necho vakani. Omara wese mena mna halo viri hahai.
1: Na hali wendo, iya ama jopaki na chiposu orwa olelo na danuweta upama ve river.
0: Mm-hmm.
1: Kain to kuma olelo oya omele, majinanga smile ayo vila pama.
0: Wala brigadu, mwoni mna hirani?
1: Mwoni opaki na tuwa mwaraka Carolina Vicente Kiranti Novate Vava.
0: Mm-hmm.
1: Anapili akunya adwaka mpanya otere enelu wa pelaone, ndina nuwelea pelaone.
0: Mm-hmm.
1: Na vinyababu to ni yewa njula na mpanyumula mwaka Jione Kashora anama Rayane Maria Antonio eriwa njula weyo maloje lukambe.
0: Uh-huh.
1: Na vinyababu
0: walari maleli wakomu.

0: peka mkusokavi.
1: Niwehiraka na umuncha na tunamipa aweiwa yola ukuye. Oni kuitesi. Achu kuitesi.
2: Anako hafanya hata hafanya.
3: Ariba.
2: Antaki lele thamdenda ariya khaisi. Kome kile ele moto makunla ya.
3: Awi ire sa nyuani.
2: Tinshina yuwa tiba haa meiwa. Nobisi nyuaya.
3: Vizinyo. Nima avaraka yetu murekuise.
2: Nyuvisi nyu. Olela nyu.

0: Ahe, no pia wa supai. Olelo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratula. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo, echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, nabe mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopona.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu awi, miva kamulopona vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu, wakapelela amu arinywa erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupwene nle hiha.
2: Mpwene? Yenyo tokwene munachu na hoyo hamnachu na mwarinywala.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonta, mwere kesapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uleso siva siva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna nasha.
4: Maisabo, maisvida,
5: itanto amu.
4: Maisvida, maisabo, maisvida.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. Mais sabor, mais vida. E tanto amor.

0: Siva,
1: Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wapea ihopa sauma. Inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruhambu kaka. Mbuka ni hiyo pasa uma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhu watamala Maria, Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
1: Muna, isimbe mwani chiyo.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikiti sene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, Navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo seva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya maka.
1: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kicho nyenrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Ede ni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Pokwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie siva le. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora piweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maakavakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa haja numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinya ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuruta samalaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuruta samalaku. Ni moche isumana soteni. Mokaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Radio Mozambique, Zambézia.

aiwa yesu na mkoka arwela ka ororomela mo kalale ororomelo monaku sioni kuneno wipa wa koral ola puya yesu

ikomasonia sa nechela kai ora thana ni mthala sama kumara ro ni mwine bakani moikirati pae

Mister Manenyo, bela raiva na bolsa ng maga. Ronya nito niya mito kumi na milina mita la makumi na midaru. 12, 23, 20 segundos. Celine Dion, Think Twice, Bule Vias Billy. Nilupa murda, fia dina dilabo.

0: Albono moteni mwa kile mara jelo na nage ni gazu na makura ni kwa makura ndini na nameba mabasa bo wiba jibo na iyo nomvuza zane
1: kuno dinchimero na nzina na linito adisivile na nzina linito sinza na gano wiba na dili
0: no wiba linito
1: si linito
0: so nitu mabasa bo wiba mwono miliro ganyan
1: mabasa wiba miliro mili ya kaya 2022 Então, 2023, para começar, é meu, o do Binida da Gami ou Meca.
0: Tini, eu gui no meu lá, murmo ibajibo, tini, gui no meu lá, peno, mussocere, na massa, gani peno, mfanho, me catamio, uila, murmo ibajibo, peno, gui no meu.
1: Obrigado. É de venho, le uiba, moar, moana, me varva, na me ba engene, jo uila, etene, bila tovanene, aí ba direito. Mas então, a calelubo, ya onimi, moar, moana, me ba. Então, eu vou fazer um filho,
0: eu vou fazer um filho.
1: Jibo dhaga mie meka, zifia zana.
0: Zifia zana.
1: Zifia zana.
0: Jibo yoruma, mwibile, unabwela jibo yoruma, yibile nyo?
1: Unabwela jibo yoruma di bile o Maputo, 2022, marzo, dia 15.
0: Jibo yoruma Maputo kapule ban, o kapule jibo nye ban?
1: O kwa sile njibo, jile yibile mie Maputo, mwasunze za wene, di pirimwaga, o disunze ili memu tonye di leji, o enchimero ajuda ou na macura ou muinjana. Sim.
0: Não é de boa dengue, mussolini, não é de boa dengue, mussolini, não é de boa dengue.
1: De boa daga mio, dindana mussero, o amacata mio, marmo io, mucalatu, ancalanga nyanyaliwe. Então, babu e nanfuna mio, ula dawi que vojo, aburiche de lenfuna, ula logo vina guani, abela pitale, abela dualei. Então, babu e nanfuna mio, dazena, nicalineva mozavi. Wila nilogene ilo bumoza para wila zile bodhikaminya riparo songoro.
0: Na wala mwa jibodhe ni mtoma na nyo. Ana mawa ni anawake la diretu penu. Anawake la mikailo gani jibodhe ni sonitu.
1: Mie ate dino tamala vaditi. Diromaga wene gurudha aga mio katha kwa nilinga mwaza nene. Enta mkumsa arni mwaza na majibaba le. Enta nlogo ni akela ya denji za mio guruva didi. Ejo enta pulila wila nlogo ni nompirisiza li nitu purki. Mwari mwa majibo, mwelo faltari, igiridienti jifile na linitu. Entao mfile yene igiridienti jimwari mwa majibo, entao mlogo ni akele la vadidi na gurudho tethene.
0: Mpoto mzoro kani peno?
1: Mpoto dizile dia 29, okule divenyide dia 28, di mayu, batikafi okuno dia 29, di mayu, se.
0: Ya kejino?
1: Ya kejino sisi, 2026.
0: Dia 2022 mfile ya kejino bayi?
1: 2023, da izo kuno, badareza. Badi yele la wakawene. Tawa mpaku huyele wa 2026.
0: Lona, najibo, nyo mnodo kala, najibo bai, sudan, basa mena guwa, mnodo kana nandishi petakulu, mnodo babanjani wa mbajibo, mnodo konvidiro na matango kono wa makura, peno mtengo muzu wa matanga, awatino tena mpata mpura Mosambiki, nyo mnodo kuhi bajibo?
1: Porque njibo nro milo Maputo, Então, o que Maputo para mim, o Maputo da Zulu, da Mikalelo, Willa Viverna. Então, e gene, e ala bila mio, para go bolena, ula de cane, canto e agamio, e bakuloga, ula dino lima, canatu sinanga. E genta pulila, ula, desimura milimia, uiba, canate cuculu, até porque cufia, o kuno Maputo, muere no bujawa junho, para milimio kuno. Então, dalo kuno Maputo, gaka sama basaga, ilia mujiboni, mas sempre dino uiba. Só que canati, o sinanga, gile, comissário, me já não lima, vi, faz de conta.
0: Damu mufia mlukuwa na makura na kwano nyobaliwa mufia za nyo jibo za moruma.
1: Ateki mio jibo za gamio mio linitu mna makura jibo za gamio kathirumilo uruma mufia zimi. Jibo za gamio zirumilo wakili wadigari unu wa Maputo. Anamuzi bagaja, bagaja jibo esile bagatambira. Atevi naguwa inaguwa abara mwaza bagadini vyala mio zimaja achetaga nusoke mio vina guwa brigaka na forsa waditi. Enta mufia zimi mio vina guwa ja zilotabwa. Zirumilo jibo zirumilo tamiru wa midi galifu ino walele da kwa sawano wale barika mandala anamuzi anamuzi kuno bagalabana dipoji mie barigo wana rezultatu ula anamuzi anotambira tezeneva
0: nyonso nitu marma za nenyu ndogo nenyu mukana meba yula nyunga nyomu mura mura vapeno
1: mie le pote entiki na mie vina kwa porque mare mamu zaga uba bininga umaini nada kao mejum pena kala alinga mie vina kwa atule mikali lozofia na pale fawibwa ni porque vanene parova wiba vego tengu kani koroa agora peno akala ikalao ana mikali lo ata fiezo kwa na kada onile tave porque nem mesmo mi loga ko lua kada vi kosile na guruva didi di veda na guruva gamio digamale na sonyi didi gelo kwa na zawe ni ba maji di tentar formate o mio fi e didi didi a sentir mio mirima ni magagora e jenta pula ula umuthini wa gamio otene ka avom tisti munyare mi o file na nzonto na na wipa
0: mmenyo iba jibo nona amuthenyo anu wakrenda zavian
1: uwiba muramili mio uwiba muthaganda kele dhavi. Ejo ashki inupadu wanana muthote na hatu otene. Oga muromarti au marumilo wene. Kavo mtu nuwapo yale. So kuoga funijile ya ula difuna disori. Evi jieji au nanulema ula na adapele nona ngosa kula wene. Ateki mio digalugire ula maguro mundo azileche mbadidi vadidi muna muzini. Otie mwa malapu. Majimie jilinga dafuna vila disori enjibonanti kaditanali le. Didi de la vie atovani ndabuno anamu zibankano uruguli waga miyo daluga gawila lilito malea yadabuna ijile fama maja teja akala aimuzule malea zambezi antero linito infi ya malea akala aimuzule mchanga zambezi antero linito infi ya mchanga intawa yadabuno abale adidi shprezari asenturu uruguli priki elbo yafu nile miyo kaya yafu nila muzaga
0: makoro munduwa ponya muze nyo pranyo aloga na wene ya
1: egir dienti filena miyo majiboni jijile anyimu lileva diti porque jijo ya vita anameba ena. Entamu mfiezi midigalo gawila oburoku mpaduwa mutu waka ginanti penu waka kusadhae manguana akafanya zili boza ya kathilidhile tu penu maningu anu mpano soke nsoke tenki zigomi. Mashagura umu zininga kantu watu enabo babu wene ela iyo kanifune sozene nsoke penu tenka parare nifuane mwane vanfuni yogoma ezo nsoke nsoke. Entamu mye kadi wale vimaru di kontinu warvi. Porque elobo ya ata buwana logo ya alugiwa. Directamente nga muntapule la miyo majibon.
0: Nyo sonitu, akwenyo, aukeleza vien, nyo nga nami ba, murumo iba jibo, akwenyo, apikana nyo masakabala wale, abadina kwa ashwa, aukeleza vien, najibo zenyo.
1: Obrigado, akwa gada keleza vien, najibo zaga. Umarumilo waga miyo, ditentaru waveda abali afanyili mumuramu ni mwane, nga respeto ulofi, wafi, aria yole tenku wavuze abela romileo, majimufiedhi miyo, akala abali afanyeja ana ze wazo iwe ana wale akala abali wafashtari ya akala abali ili nada kakontinuar ento di kontinuar dabununa abali avina wafashtari anodisu sasapurika ona wila mtu yodu kanaparari veneva meji muna iyo se iyo yenu nilofi yonafie puriki guruzo na diyene ento di fiedha na ulapa di fiedha na ulapa wene vina kwa abali asusile adisu sasa abali alina miyo niliviva moza.
0: Mwiburo mwura mabasa makani kuna radimo samiki Zambezia. Lini name ba nitu wa nikwa tina makura okunu Zambezia. So nitu mwuloga wila jibo zina mwuniba na kwenye. Banu niba na nyu.
1: Obrigado. Okunu na makura di iba na chicho. Di iba na faifi. Di iba na malaga murala. Di iba na buwene si. Taki inagua nuwa duwa la mashpilmeni za buwene. Baziwe ivadidi ntao di ibana.
0: Abo ya mwazilo kuno?
1: Abo dazi, ateki faifi, chicho, na malaga morala. Wezi wana dhai, odizi ulovani na jene fiedhi mio junyu duno di faifi. Maj abo kanona na dhai, so moiwa jiboza aga, moiwa mabasa aga, mia wena deta mela, ni kwa sanjibo a distancia. Se,
0: mangona dayo, mwubwela dhavya na peno. Funa, mwubwela baebo, ewa sinto seri.
1: Mio vala pena, diperderi dhote dhezi na mio, majidikane njibo, dikane wiba. Vala pena diperderi, peno amizadi, peno anamuzi, maji wiba sempre mio kanubolo para regali wo.
0: Ogila ti, putukula la lapisera kaneta, buleba, njibo, kaelebo yoruki batidu vene, kaelebo yoruki batidu vene.
1: Ate lukige wila mabasa ni anjibo van romani ate mwesi kofiedha mwana muzi wakala mabasa vaditi. Puriki tempu ujile nekala ujile ya ubwela ya musuroni ubule bela. depois je fais amuse ou la mi difuna tukule je le belle mio divena va studio va studio apele ona mala wate nji bopo de mana mala bomeli o kasanya daga para ola ni kalela na mudare se ber direto
0: o kuno akura ban ko sina jibo deni mu fanya productor peno on sina jibo deni ba patrania wila jibo zive
1: o kuno na makura mfiedhi mio kana tu mona mtu odukuo lele vakwati vya wila ndeni ko senjibo majimie ne lini tuloga mie sempre nga nufuna wibano zile wiba kada dile za wadi eda nesile zin laba na miyo vino kwa para wila mzizi ya wapasa miyo duko sege so zone jile nkala miyo kuna tufi ya moto bumlogo wa azugu enta unu jeze la vina kwa teno loba memu wila epa ya kalele ikalao kule enta wili nitu kule wala pa gaza waka kosa mabasa ya perkibazi wili yoko sa
0: nyo munani kinisa zipana zipana zile na nyoma patu mpaka kuno
1: miyo dikana nesile zin ibi wana ah dikana komputadori dikana mikoro se din labi wana muzika mie vina kwa dikana sim
0: jibo yiroma hui bajo jibo nyoto 2022 mwezi wa marso jibo no bwela
1: dino bwela jibo jile dino bwela en loga wila achiwa bo mugavo maputo mona wila vida kinida deretu kele lowani na mpoto gira tu kuno gela wila mie difa dikane fama yokala maputo enkwantu weyo no apita bale atili wa maputua ochiwa boa
0: yeni funa mpose kapela wakona jibo nubwele yebe ni jibo yu aba animwara di musangu mzubuna vina wakona jibo yoroma ya namae banitu
1: jibo jini enlo gathae di mandari mpaganyo wa maputu amfanye yo maputu ae di mandari mpaganyo wachiwabo amfanye yo maputu ae ogona unotabu amano ozeo ogona

0: Maputo.
1: Non, ce n'est tout.
0: Epadule jo wila mule verate jibenga joro ba inta odile bodina da tama maji. Epadule jo wila miu fiedi miu maputo. Di aona na mu dhena kwa apa sar male miu bwela gamela gora ven vale enjomba chini mtu yela. Inta jijone duboli le da na telo gigula tova ne loga miu akala wabala nila mi vale pena dikaloku no majina mikale loga nisi wea kuna mikale lo vo wilo oni ana mikale lo kwalkeri nsoke vale pena tu yele vatakulu wakale gavene wo onwe go lo vino vatakulu
1: nyo sent pero yele vino gwa mukane mukata mi ba mugira ba nai o mapu kana za de yele no makura ka dzo o malaya
0: na da maji mieli nito kula maputu din kwa sango munda mundo kula ndo wale ne ibao the wali me oro chigo entao diloli moli moli ma nzuo do bole mi tukule ibaga mi raga mi orwa ndadi fume dipo jamala ka dile lo dabo porque ndabona gali wono kuno kana tu kana kana kana ande benolima entao ndabona gali wono oja si
1: ke jibo sidisha kuna jibo ngasi jibo nziba musumulu bangoma vi yevna nzuo vina vina ambo radi masamiki azira jibo yo mungia tini tu na na na kafanya bigarmo ni kwa dala bigarmo makuzi pina bigarmo maputu jibo yo mungia tini tu unamakura malaya
0: e barbar mio jibo da gamiate de garugadi no ziva kalanga difuna divizive de damu
1: atalia na tofuna niwe
0: okay ole no baliwe ola mwene mwa zimpadua onoona opadue liwe olomala ole no baliwe ola mwene mwa zimpadua onoona opadue liwe olomala sabu ezi wile enje na muruda ni mwampu kukala ganyo na vune ya iyo ninga makata miyo ni notabua dile na mati yumi yoka dinguna makunkuni peno anamame ifatakulu vaga aidi segeza
1: sani tujua yu nita polo nene msagunanza mwara majibojo na majibojo mwafam loki ni mwafam tiye mpagani mwa ato tene
0: obrigado majibojo mwafu na tiye mpaganyo nga mzeli miyo lugaga wawila akala igir dienti ejumbie zi anameba jijue file na miyo. Makamaka mawa anizo padua zinu winjiva esi zizi wile iyo. Zinkoda kufenu majiyo na nyanuzi wala notabuwa na makata miyo mawa ni penu masoso. Akui aba kala watu wa mfava zile boza mati yunu soke nusoke. Entamba abuene azile ne dima mwilaboni. Entamba abuene vina kuwa anovi a. Wila iyo ni kwa sepala no zi uwe dabu nupala no jila afunu kwa saa. Ono uovi ono zao kule ulepa. Pemedi vili mitari praula dina venjiva didi puwera vina kuwa na mafara enjiva.
1: Name ba nito. Zambezi yoka name ba enjene uenjiva. Ashwa awale vina Mosambiki yoka name ba. Mwana waname boku no zambezi ya pina mpuno Mosambiki. Bani unu jichane murima wila nyo unu unuziwa na jibodhe. Bani unu msura nyo unu msanda nyo. Munga mkale nga nyene uba jibodhe nbanyo. Zintonya vina kile name bole.
0: Obrigado. Mieli nito. Anami ba eteni mio no atamala baditi kar mister nyare mutu damto nya moza ka ulan tengu ina gwa kazi wile ote na nozi wa mio no atamala guruze wa zote zene soki endi mwa jo wila ni labeleni oderetu na un labela mbolsen porque mude don funu otia o labela edirete o galabela mbolsen jawo janu nkosa parte yan logo ja
1: ononga
0: onyonga si entan por isso e tene mio di noir spettaro tene abel afin le mio e baga e dinaloga a suraj a sinopi big sheltoni e a 5 at 5 vina kwa di babi u a te kala de tene mio atamala validi au na asongori ya mabasa ewa majintan fokwe ya kantori na mpodu kala mbolsa ni maisi adhena elu bweji le mfuna ula povu iwe evunena
1: baronu gijene murima na baba kuno zambezi pe na promo samiki
0: mari ma anami ba enji e pomsa kula modeno richa maji mie difuna dimtamale olo nsunzile iyo chetane sinopi sinopi dimio dieno ro milimu omusunze da mio cheta jibodo zivele wana atempa ka mio vina kwa ukana dwejile yaga mio vina kwentao mio no murespeta sabani yene majvelu ntao abo ena kwa lofanya da maji etena no ibadiret ntao mio no murespeta yeno dile mwana wale vangono
1: na sinope vnumzo
0: nada so wiwa maji umona dai na dai kana muzo nada
1: na bwana mngumana munganga muibe bamuda mkana jibu nyo nitu na sinope peno
0: nelofu na si nelofu na to ate porque babi peno mundi mwa ela kadana ni beba moza eja para wayene pasavadi du nuna wila epa eje ne dikwe lili nuna nga unoduna nele boya dire tinto nofuna meji mwila dikwa sana njibo vini vamo za na iene
1: baito sone tiyo fano tumarili muna kelo hukuno na makura mkusema kana bana iyo pere mazi enyo omaria
0: obrigado mie funa di tamalele espaso eje divele radio ate porque ya funa mie vari di datamala na muzo tena belandi tambira loge wila junyo antero linitu mfuna amkwaso kuno ba malabo ya vayu ye ku dabo ulepa odo wako se malabo aba dipo ja malaga ye lo dabo fina gwa para waka mira na muze entao ndafuna tamali la bale teni a sempre en consumir di baga akala azula linito a samaria linito makunkuni entao mwe wali linito linito ya diene mejimo idifara ta malana muzo tene idafuna loge wila dilivu kuno olo mfuna dikana numuru na gana na kontaku tu ninche ni roma na 87 52 59 400 numuru nto para olo ndiveda dilivu kuno Zambezia na makura olo ndiveda no diligarla e pronto enfuna yene vinagwa no conversar
1: baito mbonu wan na name banitu wani kwa tuna makura nitu mwana male ya motore mwana mwana mwana mabasaba yeno tamanani mpaka mbeno kwa andao ni utiame
2: Oye sana o zamani.
3: Mabasa amba yo nyo maki tatu na maishano.
2: Oye sana o zamani.
3: Okuno radu Musambiki, Zambezia.

0: Barakova kwimba kuna kitanke sana zina ya ways mazoki ati wa andine wako wapantima wako wakuti inafuna kuti siani sandi infa basi basene tu wapara sempre kubosi na mapindi kumi na matatu ndio nchezi kulikina nkati mwa nyumba mpevo munu nchinda wa klimani provinsi ini ya Zambezi manangiru bakala nkisena likuwa nisi kucheza na mbozi mpati baso mbutu yongumi anafuna kuteketa pangisa makajiru wajibulikira pa wanaki mpaka kufika mbutu yongumi mbasubenza ninga mpati baso mpaka nchuzuno mkati mwa nchinda unu wa klimani provinsi ini ya Zambezi anabali wa kundi ya kwa sabi kwenye kukwa ndungu ndu kwa nisi kubalesa mabasake bulikira matomero mpaka nchuzuno Iwe munga funza, musabisa, musazibisa, mkabe kufuna lunga kisena na andu, wa ine lunga kisena, kupanjina sekwa, wabalwa kupi. Wala kuti ukaja nyalipo mbota hii, ayo, chokobwe ukauja na nkuma. Apoleno mama funza, mkupata basa, nchodo zikubuluka, mwati wa nkabe kisena na jidulonga, nkabe, hapo, sirirani anzana lunga kisena na ife, bulikira nkati mwenye batu na mpepo ya radio, musamiki munu nzalesia.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
0: Barani kwa vestere a Radio Moçambique, trekuza lero na maganizo akuziwa mabasa anazambakitwa nkati mwa ino provincia Zambezia bulikira pa luso zizengi kuli apate abasa na ale anasenzo za kusiana siana. Lero tunakeza na mbuya Elidio Albano Luis, mbozi mpatibasa wa mbutu ya ngumi nkati mwa hospitali centrali ya munu Nkilimani, provincia na Zambezia, abalwa kuluwa ni ya Murumbala, kisa cha sabe mwenye apa, anati akwanise kudenuza bulikira makajiro au wanake mpaka nzizi wabasa. Munakala na Salimu Tepa na Antonio Maliseti. Sala ni madidi.
2: Zinanga ndine Elidio Albano Luis, ankonda kwesele. Kudabaluene ndabalwa distritu ya Murumbala, makamaka lokalidade ya kwa sabe. Ndiye kudabaluene ateo kutoma mafunziru anga, primera te, setima klasi. Zamale ndibuka pra Shimwara ndiye kudachitene wetava te mpaka desima klasi. Kulonga tumera 2011 até 2014 ndiye muda bukene. E 2015 ndiye muda bukene mbushimara pra Kelimani. Grafikene Kelimani, nda chitaguno décima primeira, décima segunda, e pida marcene décima segunda. Já ndika sakambo njira zinangu za oportunidade ne pra tindikaina kwa formação.
0: Mwalonga kuti kunyumba ndi kusabi luwe na Murumbala. Tukulonga pana nsinzu makuma tatu na makilometu mawiri bukira pasinde ya luwe ni ya Murumbala. Sabi makamaka kisa cha chikwapo, mbingi, balichoro makamaka kisa?
2: Kwa sabi kudabaluwe ni makamaka ndi chisa cha Tanakashira.
0: Apo maganizo kuti mkwanisi kufunza mpaka mabuku kumi na mawiri nzeru zikanimu ipakutoma makamaka zikalizanchi kuti mkwanisi kufunza?
2: Nzeru zika kanene era makamaka kuti ndichite ndipatire mabasa mu ministeri ya Saudi. Tangirangi primero kwa sabe ukakala enfermeru nangu akachemerwa ninja soki atenzi zono jatisia. Ndiye enfermeru akakala tratement shamalanga ne akakamuntu akakamaja aproximadamente ndikakana maninga aproximadamente ntambukira bepo pronto ndi sempre ndikaona mabasa kachitei ikandi motivar kuti qualquer altura ndichite kitembo ndipatire basa ari wa Saudi.
0: Mkita kumera na pika pate nzuzunale nzizu kakatendeze ya tenda, kakumera ni mabasa, ukulonga kukachitei, makamaka ninji ila kukwatani ntima kutumpanise kukana chipapu cha kuchita mabasa angumi.
2: Chokutoma, ndingamona mba pata mabasaji pa hospitali pale, mguzo chena zikavale, pika ndi motivari, pika ndi kumera makamaka. Ntauzi nangu ndika nenseka, ndikenda modo katenderia familia, wabozi na antwa zinji. Nje bila ni motivari kuti ndi chite kundi ya Saudi.
0: Mukaona nsizu naole muka na piaka pingasi?
2: Tempu dabaliwe na tempa kakula ninja kapatira basa hospitali. Nyumba ya ngumi ya pasabe.
0: Nsizu naole muka limokeni penu muka na nangwa pale kakizi naemwe ya nangwaji nsizu naole pondo ndi ya pati basa mburi ya ngumi?
2: Nsizu naole ndi kakana shamali azinji ni akachiza nene. So kupita kwa ntawe anangu chinchino abrasari mbumari ya nangu.
3: pakati pa mabasa a ungome khundi la samiremwe makamaka njanji ndikutendeza tenda musakonza pilonda musabazika akazi makamaka ndi khundi pina ima
2: khundi na patirene ndi enfermage en general ndi kursu da chitene enfermage en general praticamente nda ndafunza ku institute ya namwenyu ne institute de ciência de saúde Kelimani tomera 2018 até 2020 dezembro ndi muda malisene ndi chita graduação Então, ndizamalise graduação 2021 mwezi wa mayo ndiye mudatomee nipata basa mandikapatira projeto FGH nyumba yangu ya pamikajuni ndapata tomera 2021 ate mpaka chaka chidamala mwezi wa marso ndiye mudabukene mprojeto mbandigwera japatira kundi ya boma ku chipatala chikulu cha hospital central
3: okay
2: ndiye kuna patire na tempa kalero
3: kodi kona kwano chaka pepi bila chitemwe mafunziro anewa a ongome kodi ndi dozi kuti anthu akwanisa kupikita mwanchangu pena ndi pyakunensa kakamu
2: pyonsene primero safunika kana vontade ne kuti ukonsigire chindu ndiye chokutoma kana vontade i ungakonsigire ku abrasar a rione pyonsene changu saphatira mothamanga para kuti ukwanise kuoza binafune ubire i brincadeira zinango preciso masenzekero anango tomasia i segiri njire boze para ukonsigire binafune
3: mukale anthu angazi mukati mwa kursu la chitema
2: mukati mwa kursu ika chitefe tika salamatu tika khalandu makumawiri na ashanu so ki mudatomerefe ate mpaka malisa anango azukonsigire fika kumapeto ashumbari depois una ngombo samalira sasa
3: mpangisa kuti mpyakunensa sasawa na kuchita kursu ya uprofesor pia mpyakusiana
2: mpyakunensa tangira nje ife tisapatana chungumi cha anthu entao safunika kudedikari mabou khale na oseja uziwe pina chiteo kuti pina chitene pi nkhabe ikaemperigu vida yana chiro
3: safunika kufunza madidi manungu a munthu ongo chiropa pyonsene
2: safunika kufunza mabo
3: apo mitombo musakwanisa tani kuyeza kuti ntomboshu ndingava kuti munthu abwera ana nthenda chokolo pena ndi mimba kuphanza ana nyampwanda musakwanisa tani kuyeza kuti angakwanisa kumwa pena kudya mitombo ishe nakwanisa kuwanga
2: byakutoma mitombo isaka dividido ya magrupu ne antibiotiku ishi pra manungu angapisa nsolo ngapa bisabwera dividido então mundu angabwera primeiro sato magumweza pratiziwa makamaka pina mvuta ndininchi pitisa ma pergunta mazinji ne pra tiziwe realmente pina mvuta ndininchi tingamala pronto ndiye muna kwansefe chita maanalizi anangu pra kuti ja tifike osia tikwanise ziwa kuti realmente matenda anavoye peno ndi malaria peno ndi tuberculose peno ndi ninji uraendi anti itingamala pronto ndiye munaone futi na matendena mtombo na pasefe ndwangana
3: mukamala kuyeza musakwanisa kuziwa kuti apa chinasamira makamaka ndi nthenda yangana
2: yangana sinsa maanalizi ana chitefe jasatipangisa pa kuti ndi malaria por exemplo sapangisa kuti munthu pina mvuta ndinenchi ndi malaria iyi sabusa mitombo ya malaria timipasira
3: pasagumanika atenda kaswiro kuti atoma nsumana ile peno mwezi ule kunenseka kukhosomola na matenda angana mbwenye angafika kuti akhonde kupano akhonde kunenswa na aphata basa ngomu peno mamfermero asafuna pyache kuzibisa mbazipangisa kuti wanthenda neyi ndatoma zulu ndatoma machibesi kodi mungaona maganizo anewa na mitombo ina chitemwe mbamapasa ntenda sakwanisa kuphezera peno bisajana
2: mtenda ngabwera primero tisampasa mitombo ine angamwa mbakonda kuanga devya bwelere machitempo inafuna ibwelera devya bwerese papeli na mpasefe pa consulto tomere pra tempo inafuna ibwera anafuna kuntendere adampasira por exemplo consulto yokutoma ndine ndiye nafuna ibwera anagumana munthu nango entawa ngabweresa papeli ile ja munthu anafuna kuntendere ndiye nafuna ibwera anaziwa kuti mtendo shu wasava matenda angana mtombo da paswe poyamba ndushu ni wazupata basa entao pra akwanise chinja ulinyaja mitombo
3: okay. Atenda ngatoweza nzero zenezi ndi duzi kupeza pondo apata basa ngome kuti nyato ikonde kutimizika kakamu.
2: Sapeza, si, sapeza bialidi. Sapeza.
3: Muna tumereme kupata basa mbuya mpaka lero, muna piaka pingasi nkati mamburi ya ngome.
2: Muna tumereme kupata basa tem mpaka lero, pakubanda piaka pishano.
3: Pangiso kuti mwakonza atenda zinji?
2: Azinji kakamu.
3: Ntenda zinakumbukirama kuti za kuvinisani pangono pansizo kutoma kuti magumanika na ntenda peno mwa ntenda fika nkati mwa mbuta ngumi alonga na emu kupangisani pili vina nensa mbwenye vya kujujisani kaluma makamaka ninchi kuona kwa mpaka leo.
2: Matenda daoneni kuti akada akakade za fio pangono ndi tempu ya COVID. Tempu ya COVID, si? Tempu ya COVID, deposhi tempu idagwanda sikuloni Freddy. Tangu Kelimani, idagwanda sikuloni Freddy. Akada gwanda matenda na chimiro kolera.
3: Okay.
2: Ine ndikakha mboza kapatira matendena.
3: Tendenti tome kulonga thangu ya COVID-19. Tikulonga ndi ntenda idakuwaza mbumba kakamu nkati mwa mazi konsene apansi sasana ino ya Mosambiki muno pontho Kilimani. Kodi mukasubenza tani nzizonole chinakumbukire makamaka kuti chikakhala chakunensa makamaka ninji.
2: Basa tikaendesa mwabo. Ate kuti boma kadisponibilizar materiali para protesao yatu. Mas nthawi zinango tikakhala ogopa ne kuti tingaenda kubasa kuti pana tempo inango matenda COVID akadakhani akada subiri maningi. Ntawi tingaenda kubasa tikapata basa mwadidi tingabwelera kunyumba tikakhala ogopa basi kuti tikhale duzi na familia.
3: Apo mukachitatani kuti panango mabuka kubasa kuti habari akhondemo kuthapula taziwa kuti nthende neyi ndi mwaduzi peno ndi thangu ya nguwi chitrapo ndi duzi kuthapulisa munthu nangwa chimwe chitatani makamaka ugashugashu aci
2: ugashugashu kachitefe makamaka ndi kuti tingabwera anti tizati pita nyumba primero dula nguwi zikabwera nefe mbafa fula madizi ziume tasika deposhi masamba i pita nyumba.
3: Okay. Unaendi ntemu kapatemu nsiku zonsene?
2: Sen siku zansene deve chitabe punga pita kubasa punga bwelera pono chinja nguo samba hii podipite in contact na familia pa nyumba.
3: Nsizi wa COVID-19 mbuya tikulonga kuti anthu ngasowekera bale ku mbuto ngumi thangu ya COVID akafunambo kuti aende nandu kusanga kenda kakoya mbale yao thangu amwalira peno aloa pakapangiswa ntemo kuti ndipya kunensa kakamu kuti munthu peno aingipe anthu kwenda kumasiya kenda kabisa ule adafa thangu ya COVID-19 peno pika mala nzeru mbomba kodi makamaka pina funemwe kuzuwisa kakamwe ndi thangu ya nji anthu azinji akakhondeswa kwenda kachita kundi ya kukoya mbale yao adasoweka na COVID-19.
2: Thangu yache makamaka njo kuti modo kuti tiprevenire matendena ne andu angagumanyika zinji maningi thangu kuti ndi matendo kuti ungakhosomola peno pata manja kuti pata nsuo kuti pa peno chitrapo kuti cha kontaminare na matendena ungapasa munthu manja munthono podi thapula so. Entao para kuti makazo adiminuiri ndiye mukakhonde sandu ne reduzir numero ya yandu kuti aparticipare funerale ma evento mazinja kakhaparado para kuti matenda akhonde kuenda kusogola.
3: Apo mitombo mpaka nsizi unaofika njeri sawa kuti anthu akwanise kupaswa toera kukhuruza nyato ineyi ya COVID-19 mukagumanikambo kuti ya mukale akukhoma na kupata basa ya COVID-19
2: bo tempo idabulukira mavasina mbakwanisa kwenda mbala santu jaifembo tikakhalo sanzaya porque mavasina praticamente asapasa mphamvu kuti matenda angabwera mbapita manungo nkhabe khana mphamvu kuti unathapula.
3: Machikaoneka pontho kuti pakutoma anthu akachalira peno akanyingwa kuti njirisawo zenezi thangu yakhonda kuziwa mwaukhomeki nkhabe kufunika kuti anthu akapaswe kalaswe tayu pedza natatalisa matenda peno asosa matenda nangwache imwe ninga mphate basa mbuto ngumi ninga mfulimero funa mupangise cha mwaukhomeki panjira zipi makamaka thangu ya njirisawo zenezi zile zidabwera mbazikwanisa kupasa ntaba anthu mbalaswa toera kuchalira COVID-19
2: ndi momwene pangabwera pindu pyanovu ne sempe rando sakhala enduvida kuti ndi pya ndi momwene o kapena nkhabe. Ntao na verdade pika chitefe primero era kusensibilizar anthu tiapangise aziwe kuti mtombo na pasefushu para ti ti pesando e ti matenda quando quando eu sou gol. Então primeiro efetica vacinar para ti como exemplo né antes aonde ti vacinar e pangono pangono anda cabeira e por aí já ando azinge a caderir campanha de vacinação e porque aí o papeleiro matenda bem na minha banda já.
3: Ok. Mangano quando tem direção da pesa.
2: Da pesa kakama.
3: Ok. Da pesa kakama. Kinangu malonga kuti pakugwanda kwa chonzi cha Fred anthu azinji anenseka thangwe ya utenda kuphanza na kutapika na chemero mbaka chizungu na kolera. Mwatendeza anthu angasi?
2: Numerozaje tangu bapta tempo izinji, tempo ya gwanda maningi ni ja nkazindikira manumero la tenda.
3: Kwa ni nzizu kwa konzemu ya tenda kolera muka gopa pontu nenga COVID-19?
2: Gopa, pana tempo zinangu tika gopa ne? Saka ugopa maashi. Mwapionsene chafunika kuti ifembo tingapata basa sempe kuchalira ne kalabene kipadu para kwane satendeza mwaboa tendatu kuti ifembo matenda langa asabweli kuna ifera
3: Munga chalira panjira ipi nanji kolera ndi dosi kakame kutazalisa peno kuyumaza ntende ne mwanzizo kuchepa munga chalira ni makamaka
2: primero ifeti kakala kushiku hospitali batu kwane satendeza tendatu mas direção distrital para boas na nível da província a criar uma brigada para pita uma bairro né quando para sensibilizarando modo o que chalira matendena
3: kina chitika mono kilimani sasa na mizinda na wache ndiko ti mazi asabuluka makuchepa mbomba yenjepa nkhabe kuti ndi anthu azinja na chita unyai mwakutoweza tai pene bisa tatari sabonto kakamwe matenda newa a kolera kupanza na kutapika. Kodi nsero zinafuna kuti zipangiswe siku zonsene kuti anthu akonde kupatika mwa nyanku ila peno mwa duzi na ntenda zene zimakamakanizaji.
2: Matenda onsene chikulu nkuchalira. Nta pa matenda kolera ninga moro dagwanda COVID safunika kuchalira. I pata bindu pia unyai. Nta ife sempre ninga modu dalongene ne kuti tika andwa kada kiriar ma brigada mbapita mabairo kana mba sensibiliza randu tangu wa mapatiru wa unyai ne Ntao primero njo kuti mazi angaoneka kwa pipisa siya tundola dikoshi polikuma o tembe andwa kada kiriar ma brigada katambirisa maserteza mabairo Ntao ndiye pika perekefi maserteza depois também para cada banda campanha e a vacinação ya kolera ndiye pia pesa kakamu Então, chikulu makamaka ndu unyai unyai si. Okay. Samba manja suka pionseni pia kuja ne mafruta masamba anti mazati pika primero kusuka
3: Kodi munga wana maganizo anewa kuchita unyai pia kuchita uchesa bulikila pa chukuja kusamanja ndi azinji anthu anakwanisa kupitoweza peno ndi anthu kuchepera makamaka tingafika ntemba tikulonga tibuluka pano mpitenda ninga kuilalani kwenda maluwa ninga murumbala kwenderatu ku tilonga postoshiri tiendetu kwa goro mikaula na zinango mbuto kutalika kama kuti mungaona anthu anagumanika mbuto ninga zenezi asakwanisa kuvesera mbapatisira basa vili vinafunikira pakati pa kuchalira
2: asakwanisa asakwanisa apesar kuti nthawi zinango ndi desafio ne para kuti kuchinja mentalidade ya anthu kuti kuwapangiza temba mbakana nzeru za didi ndi base kulu maningi maisha sakwanisa
3: apa pasa longwa pondo kuti ndipana chita khondi mathubwa mpisa anyakubala ale asokolera mbuto za kupembera pabozi na utonge kuti akwanise kulanga mbomba ndisiye pa khondo misapo yakudya tulonge thangwe ya mazi akumwa simbuto zizinji zina mijigo peno zina mapompa mazi peno matornera kuti anthu anakwanisa kumwa mazi adidi nkhabe kodi mbuto zizi zinakumanika kuti anthu asatunga mazi michera peno munkulo musafuna musiye malangizo anje toera kumwa mazi adidi
2: mbuto ngati zezi zinasuwa mazi adidi kumwa malangizo anafuna kusisa mbo kuti tingatunga mazi atwale bweresa chokutoma nkwapipisa pipisa depois kwata peno ndi botija ne bidau kuisuka madidi kusia mbiuma imazi anafunefi pipisa kutulira botija peno kandi baldi devi kale baldi yokana tampa kuisuka mabo kutulira mwemwe mazathu anafuna fikuma ndipo jangathondola pronto podi komesari kumwa o panangu podi uzari kwezo certeza
3: Okay. E pakutoma tingalonga kolera makamaka chikupangisanye ndi chirombo chanje na chimera kolera
2: kolera ndi bishwi nangu ne inayo inapezeka kuti sakhala mazi mazi contaminado ne ana contaminare ndi bishwi inalonga fia kolera ne pinachitika ninji tingakwata mazi alo contaminado timbimwa inakomesari ja kusosera matenda kupanza ntan kupanza I kadaveji nafunefe panza safunika kusamba manja ungenda nkaza dibanyu kusamba manja ntan ngakonda kwenda nkaza dibanyu kusamba manja bwera nafuno pata praticamente kukontaminare ntan binafuno ana pina kontaminare wapire muntu mba bwera mba pata openo mbaja ja matenda alikwenda mbakula ntan pyadidi ntepo pipisa mazi peno enda mbafa kusamba manja mazi unga peno unga konda pipisa kuika certeza atimwa hii tangu kuti bishweni saka isafamba mazi anabwela kontaminado na bishweni
3: Pera tijue kuti pachisa peno pa nyumba muntu apatwa na kolera asatapika peno asapanza kangasi pansiku
2: chokutoma ndi kuti panza jumero ndi kuti ungaona kuti padia ne ulikwenda mbafa kawiri katatu kanai jandi suspeta ntao mpyadidi kuti ubuluke wende nyumba ya ungumi ungafika ku nyumba ya ungumi unatendezwa I awene anakwanisa kuona kuti matenda anasosela kupanza makamaka peno kandi kolera kuti pana matenda mazinja anasosa panza ntao paralendi kolera ne pyadidi mkenda nyumba ya ungumi ya awene anakwanisa kuyeza mbaona kala kuti ndi kolera ukapena nkabe
3: Apo muntu anapatwa na utenda wa kolera chinachingiza kusowa maningi makamaka mmanongo mwa nkhansa ninji ndi mazi ndi chiropa ninji makamaka
2: kolera nkhabe sosa chiropa kolera isasweka ndi mazi soki chiropa para kuti chisirkulare bowo chifambe boma nungo mwathu chisafamba pabozi na mazi ntao pinachitika ninji mundu ungaphatiswa na matendo kupanza ungakonda tamanga kwenda kunyumba ungumi mazi manungo mwathu anakhaningana malamo eyangamala ndalonga kale apa kuti magazi chiropa chisafamba pabozi na mazi ndao mazi angamala manungo magazi nkhabe kwanisa kufamba okha ndao mpyadidi kuti ungaona kuti ulikuphanza tamanga kwenda kunyumba ungumi kuti ukoze kutambira makonzero pra situasawe konde gravar
3: ndi pa mizizi mingasi kuti munthu ndiduzi kulowa peno kufa angakhonda kukonzwa pa nthenda kolera
2: kolera isapha mwanjangwi ngakhonda kutratario ntan menu di 24 hora podi situasawe podi gravar maningi
3: mbani anthu kuti ndiduzi kakamwe anaphatika mwanchangwi na nthenda kolera ndi amuna akazi anapiyana mankhalamba maswaka asikana phale
2: makamaka anang'ono anapiyana se
3: tinumphe tiyende kuna pili pinaguliswa mmisewu muno mzinda wa Kilimani sasana mboto zinango sagumana pizinji pisaguliswa mkati mwa misewu mkati mwa misika ninga maboru mapao mifalinya bambaya kupika na binango pina chitandu kuti angagula asapigiratu mzuzunode kodi mungaona nsambonole ninga mzinda uno wa Kilimani wenjipa kakamwe anthu anafamba pa taksi njinga pakwata mbumba mpaka mboto zizinji kodi anthu enena ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zenezi panango nkhabe
2: anthu anewa ndiduzi kuphatwa na nthenda ninga zezi si mas pinafunika njale ngakuphata ne ungaona kusunugule chinthu udye khabe khondeswa mpyadidi kuti wazati kudya pomaphemba mazi usamanje ndiposi podi kwata kumida mbukumbu kwanisa kudya
3: tinganumpha mpaka kumbuto ya kusalakana nyamfu tikulonga ale anachengeta lisho mkati mwa mzinda uno wa Kilimani kodi pinaoneka mkati mwa chisa chathu peno mzinda uno wa Kilimani makamaka mbuto zizi zinaponywa nyamvu lisho mukufuna mulonge makani ake
2: makani
3: kufuna kuthunda nthenda ningenena nyamvu inaponywa bure mkati mwa mzinda uno wa Kilimani
2: pinafutene ulonga makamaka ndikuti sensibilizare anthu ne porque pana mbuto zida kriya ri munisipio kuti andu apate lixo aende akaponye. Então mau na fornecia ko upangisando ndi kuti ife deve tivere ndi maautoridade atu deve tivere tinga produzir lixo pa nyumba kwata kwenda kwaponya nkonte torma lixo depois jana na bwera mbarikolera mbenda kasiya ku depósito
3: pakati pa mabasa angume mbuya mwalonga kuti ndi utenda uzinji unakhalandu unakhala mbunensa anthu mkati mwa mbuto zaku imu mwatoma konza munthu adaphatwa na utenda wa malaria
2: malaria sin ta konza
3: kodi ndi pipi pizindikiro vinachitisa kuti munthu asapangisa kuti anatenda malaria
2: bon chokutoma malaria ndi kuti manungu asapisa msolo sapa tete nthawi zinango podi kumisari kuphanza ungaona situasao ngateni mchadidi kuenda ku nyumba ngumi basi
3: kinabweresa malale makamakani
2: yimbo
3: apotoera tikwani sikugunza mikanzo ineyi ya yimbo kuti ubweze kuti yimbo zikhonde kuinjipa mkati mwapisa pinakhalafe peno mizimu athu zafunika tichichenji
2: bon yimbo ndi bisho kuti anthu onse anaseziwa ndao modo kuti tithawise ikhale kutali na ife chikutoma ntchanji primero kulanganira unyayi wapa kintali ne kulima sanga ikhale osi ya pakintali pasakhale sanga lixo depositari mbuto apropriado depois zuwambo ingadoka pronto deve funga majanela misuo depois gona murede moshkitera
3: mbani athemera kugona mkati mwa malichera iyi ng'ono akazi anang'ono akulu na nkhalamba
2: anthu onsene ntao makamaka anang'ono na akazi amimba ne deve sempre kuti agone murede moshkitera
3: tsaziwa kuti na nsambo wathu thangwi ya makhaliro ife azinji mwa ife tabalua nthemba zakusiyanasiyana anango asalonga kuti angagona mkati mwa marichera mwayimpho sapasa kupisa safika kakamwe nkhabe phata chitulo cha maso tayi imwe ningamphate basa wa mbuto ya ngumi munaluso kakamwe pakati pa anthu mabasa anewa pontho ndi njira ya kuchalira utenda wa nyamferumferu unathula pa chizungu malaria funa musiye chigomezo chanji kuli anthu ninganewa
2: kuli anthu ninganewa mawa na funene siya mbokuti tingatambira okapena tingagula marichera gopesa yimbo anti timbizati uzare safunika tingabweresa pa nyumba kwafungula mplastiku muli

0: kupangisa pena vesera radio Moçambique pire pina funikira pakati pa mabasa a ngome tikalonga ngome sawasawa na mabasa kuti anthu sachita ulimi mbakwanisa kuja kuti akhale na thupi ya kufanza chimwenemo
1: chimwenemo
0: muno province ya Zambezia muna mikanzo ya kulemberwa kuti anapiana asakumanika na nyato za kunyenjera ina chemelwa pa chizungu dinutrisawa makamaka pikali pakukwanisika kuti province ino ilemberwe mikanzo ningenei na kuoneka kuti peno makuoneka kuti province ya Zambezia musakumanika ulimi mzinji
1: ndimatenda ne ndimatenda tisalima majine pia kabionsene pinalimefe pisakwane sabulusa o pisakwane sabuluka ninga munafunefe ntaomba na nzizi nangu sabanda nzizi wa njala kura india ntao ndimatenda anagwanda nanteko
0: Mashipina funika makamaka kuli alimi ya chibale munu provinsi ya Zambezia kuti akwanise kuchita nzeru za ulimi mba akwanisa kutunda utenda ninga no gulikira kuli anapiana ntinishi
1: pra kuti tikwanise tunda matenda ngatena mshadidi si nkulima pinafunefe bweresa bire tikhala napyo nyumba ne so ki pana anthu anangu podi pyachepa o pyainjipa asathamangira kugulisa i thauzi nangu kumida sakhaninga sachepera pa nyumba ndao pra kishitawe anang'ono ndi mwadidi kuti sempre garantire pelo menos ma refeição matatu manai pa dia pra kuti akwanise kuja pra moda wevitari matenda ngatena
0: mbimsakhala pakunesa kuti munthu akwanise kuja kumachibese masikati na masiku nanji azinji anthu mkati mwa ziko athu ino mba pamakhaliro ocherenga
1: sa ndi mphokunensa si mas deve tentare maneira kuti ndikonsigire pelo menos anang'ono akwanise kuona chokudya sa
0: kuli ali alimi kuti anaphoso alima ninga mavembe majaundu matanga mifalinya na pinango mbwenye sakwanisa kandakagulisa thanga mbagula baka yao kuti akwanise kudya sakwanisa sagulisa zai pa nyumba mbagula baka yao kuti adye na anang'ono kodi funa musiye nzeru zanji makamaka papire pinajiwa kuti pisapasa mphamvu kakamwe
1: na verdade pinachitika ndininchi pana anthu anangu asanyelezera kuti kuja mwadidi nengu pika muliwo mbumupita kaldu pika muliwo mbamupita mandu aja chikwezo mafuta anagulefe mercado na bindu pizinji ntao anthu ena saganizira tepa maji pinachitawo ninji angakwanisa bweresa pyakulima peno mandu koko na pizinji ne asakwata pepe mbagulisa paragula kaldu kwata pepe mbagulisa paragula mafuta mas asadiwala kuti koko ndiye pinabweresa mafuta amaji naturale ne kwata koko pika na muliwo ndipya didi maningi para nang'ono pa chingumi
0: kwani kuja baka yao nsiku zonsene sakwanisa kupasa tanzi ya didi pya ngumi ama
1: kuja baka yao siku zonsene tanzi sakhaninga chepera mbaka yao inaunso baka yao ndi muliwo kuti usazala munyu enta munyu kuja munyu maningi sa prejudicar saudi tambe podipodi kusogolo sosa matenda anachemerwa hipertensão
0: apo na kuinjipa kwa utenda unaoneka nsiku zino kuna nthenda zisinchika kama kuti zinango kale zikaoneka tai zikubala pontho nyatwa kuli aphata basa ambuto za ungumi kodi maganizo nafunemwe kupangisa kuli mbumba toera akwanise kuchita gashogasho pakati pa utenda unawo usinji unaoneka nzuzuno ndwanji pinafunika kuti anthu akwanise kuchita gashogasho toera kuthenda zene zikhonde kutatatikiratu kuli anthu azinji ninji makamaka
1: pinafunika makamaka nkuchita gashogasho ninga modo dalongefe matenda mazinji asapreveniriwa thangwi ya makhaliro athu ne modo nakhalefe ntao mchofunika kuti ife ngati aphale sempre pratikar ma exercicio físico ne thamanga chamachibeso chakumaulo depois siyepepi pankhundu kestão ya unyayi ukalongefe ndipikulu kakamwe unyayi depois kestão ya unyayi deve envolver pekudya ne
0: imwe nzizo atume phata basa mukadasemba kale penu musatisemba mpaka lero
1: mpaka lero ndizatisemba
0: satisemba mukuona tani ale abale athu kuti anathunga kuchepa azinji mwaiwo asadondoluka mbuto za mafunziro mabuku

0: kumba thamangira kusemba pamizi zakuchepa na piano mbwenye basa mpasatu kuona sati kumalisa kufunza mabuku
1: na verdade pia pisachitika mais ma distrito né pelo menos muno ou desde mudar zirene muno nisa kwa nisambo na antwa zinja sabrasari kundi ya kufunza chita ma negosio kurai nita uma distrito nita uzinangu pisa kala biyo kumensa ne ndi kulonga bebi tangu ya njimejmo pra ene kutindi kwa nise funza ndi desafio ikulu mani ngida chitene so kikomu ndika kaa ndikafuna kuti sempre ndifunze ne por isso ndatentare chita byonsene kuti ndikonsigire kufunza
0: penga dachitemwe mpaka lero kuti mukwanise kufunza njanji makamaka nanji mukagumanika na mpinga mpinga zizinji mabuka kwa sabe mpaka nzuzuno ndimwe mpate basa mbuto ngo mpinga daoneka pakamaka pakati pa makhalibano njanji
1: chokutoma nkuti ine pewanga ndisiya mpo kumaisedo ne ante ndizati malisa mafunziro kulonga tempo da buda malisene desima class 2015 ndiye mudandisia pai kuti ija ndi tome desima primera então 2015 ndi kwani sabuka ndipita muno ndiye muda tomene desima primera tempo akamalisa desima segunda então pinge da chitene njanji primero tsaona pala nangu asathawangira semba ne koda tepe wamba kana makondisonji kuchana kwa nisa pita mashkola ya wene asa nkafuna vera makolo wao ya asa tamangira kusemba entao pinge da chiteni njanji primero ndio devi mostrar vontade kuti ine nisafuna tani ndifunze entao unga mostrar vontade kuti usafuna funza andu mbaona kuti mwano shu realmente alikufunadi kuti afunze kodi kumanikano bakupeza entao pinge da chiteni chotoma nda mostrar vontade nda mostrar vontade primeiro azinja akathamangira mukumu aphale azinji pachisa ine ndaanalizare ndaona kuti kuma kunandipheza tai na pire pinafunene ne nda azinja akathamangira kusemba na morare ne nda ine ndaanalizare ndaona kuti pinapheza basi rai so ndikafuna funza basi funza i graças a Deus pida malisene osia pida kwanisene buka murumbala 2015 paka fika lua nino ya kelimani ndika kapa nyumba pa primu anga ne entao ndiye ada akakwanisa kundipeza mafunziro anga tem paka malisa desima segunda i pida malenembo da CRI kai ndatentare yesa ne primeiro nda preparar ma para kuti ndichite exame za admissão ku Instituto ya Saúde ya Namunyu kidalongeni kuda chitene ne nda preparare ndaenda kalembesa tempo da fungulane kuti andu aponye ma documento kuti kulembesa ne concurso ndaponya ma documento i thangu kuti ndikakha preparado nda conseguir passar i ndi komisari kufunza
0: pisa ninga muna bulke FM ndi duzi kuti mpale ana pyaka 16 16 sati semba sati vunzira sati kuviwa na mbili kuti wa asafama na mwanangana wankazi asapaswa mazina maningi muka kana muimwe mwa wanambu nyato eneo kupaswa mazina mazingi nkati mwa mbuti kakalemu
1: nkati muka kalefe na verdade chokutema ndukuti ante pae mbazati kutisia iye sempre akakhafokado kuti ife titani tiende nyumba zokufunzira ne ate kuti nthawi zinango tempo zida malisene seti makalasi anti ine primero nikakhala na abale anga ne akusogolo ntao tempo ida malisao seti makalasi tangu kwa sabe shikole ikamalisa tema mafunziro akaenda tema bukumanomwe ntao tempo ida malisao mabukumanomwe awena buluka paka kuluwa ni murumbala ndiye kuda darani kontinua sawa ne ya mafunziro wao tumira mabuku masira tempa kama mabuku 12 entao primero jaka ka pale aidadi ne kuti japo kusemba
0: kana mwana
1: si mas sagumanika ne anthu anango kuti anangono amakula matano kwa sia masembe akupezeni pa nyumba kura endi anti mas madala kakafokado kuti anang'ono funa funze mwasiyani afunze porque akarekonyeseri kuti kufunza ndi direto ya anang'ono i sempre ne akali mitari ma director
0: mungabwelela ndoni mamkwanisa kusuzumira pile pika pangwemo na paiwano mbali maso mbamuona usokolo unagumanika kudi unagumanika nemwe lero funa mulonge makani ya njimbu
1: makani yanafuna longene makamaka ndio kuti pia kwa mavera nzeru za ndala chokutoma ndio kuti dakhonda dakhala kuti davera nzeru zao tai podi afika panaine lero tai paka kuti lero pida kwanisene osiya para kwanisene fika pano pelomeno sakwanisambo kupeza familia ne
0: mpangisa kuti mudakhala kuti mwasemba kwene kwa sabe lero mbamulonga na radio Mosambiki muno Kilimani
1: kale nopodi alonga kalaro nopodi alonga
0: panango zuzuno anzano ana piana kuti achita pyaka pishano pyaka khumi
1: nzizuno anzanga azinji adamala semba adakhonda kutolera njira zokufunza ne primero asemba mwanchangwe ante za idadi ya zati asemba tudo bem e ali mabanja mwao ne nta ja lina nangona ten azinja adasene kumurumbala ndingabwelera kuti ndikaona familia akasene kuti ndiana ngono saka surprendido ne kuti ja amasemba nangu ate kupalakanya kurai
0: imwe mungaona kodi musakwanisambo kuzumatira pena manungo kuguma na pyenepi panango nkhani
1: manungo asaguma sim primero kestão yanji kusemba ndi madispesa ne awene asiya xikola atamangira kusemba tudo bem pya koma mas nthawi zinango ja sakhaninga satekera ne nang'ono nkhali dari xipasamento para mwana mbozi para unango rai kurai
0: tisalonga kazinyi kwene ife acherenge kuti mfuma nkubala ana zinji msatale na mafala enewa
1: nkhabe chokutoma nzizi una ife na nzizi wa makolo atu akhaninga ja yasiyana makhaliro siku zinombovuta pamwe
0: apo nakubvuta kwa makhaliro pinafunika pa munthu iye khene angakhala tepa ndi mphale ndi msikana akufunza peno asati kumanika na nzero kuti funa asembe peno asembiwe safunika kuikha pa mbuto nsolo pa nzeru zanji
1: chokutoma nkuti tolera mafunziro ne porque xikola ndiye inatifungula nsolo kuti tikwanise kuona kuti makhaliro mdziko muno asakhala moda wanji ungafunza mesmo ungaphata ungapita njira zokulima pinafuna ulima unali mambo mwa intelligence ne byokulima pinafamba bo bizinji makamaka ntawo chokutoma njokuti kufunza basi
0: Mbuya Elidio, tingaona mabasa ngumi na makhaliro ambumba asawanjana sapangisa kuti safunika pinthu pili pikhale mwapaduzi mbumba mbasa ngumi peno mbumba na aphate basa mbuto ngumi mbwenye saoneka kuti pisa pinango mabairo anango ache anthu anango asagumanika mbakhala kutali pang'ono na mbuto za ngumi kuti anganenseka tenepa na nthenda peno na utenda sakhala pakunensa kuti apite mbuto za ngumi pinafunika kuti pichito mwankhansa kuli utongi toera kuphezera mwa nyapansi mbumba kuti pang'ono inganenseka tenepa ikwanise kufika mwa nchangwi mkati mwa mbuto za ngumi kuti yakonzwe ninchi kuona kwanu
1: chokutoma ndikafuna nditome simba boma ne tikuona kuti akuchita pindu yamphamvu kakamwe thangwi yanji ndikanalizare tempo ikakhalene mwanang'ono ate mpaka lero nyumba za ungumi ja zakhaninga zavilira makamaka nzizuno enrelasao tempo ikakhalene mwanang'ono chachiwiri pana madesafio ne kuti pana mazo chisa pinango ne kuti buka kunyumba paka ku hospitali nsizo akhaninga walaphira mas tambe guverno ana programa oseja pana anthu anango anaphatira nkhundunkhundu mwa hospitali anachemerwa maagenti polivalenti maagenti polivalenti mbane sapasiwa makiti ya mitombwe na primero sokoro ne mbakhala mchisa kuti akwanise kuonera mphumba kuti peno ndi nthawi ya usiku mpaka papezeka matenda anakwanisa prosimari agenti polivalenti i akwanise kutandizwa kuti mangwana kungacha kwauze kufika ku nyumba ya ungumi.
0: Kuna kwale kuti zikuthuthuka mbuto za ungumi zinachovera dozi mbumba kuti pangakumanika nyata mbumba yakhoe kuneseka kakamwe
1: zikuthukuka si
0: apo nakuthuthuka kweneko mungaona ndi azinji anthu kuti angadwala sakwanisa kudadamira mbuto za ngumi zizuno
1: nzizuno ja anthu asakwanisa kufikira mbuto za ngumi si
0: pasakumanika panthu mpisa pasakumanika panthu mpisa tilonge anthu ali kuti angatoma tene pana kudwala asafuna tome chovera kwa ng'anga nsiku zingasi mezi pingasi ngwana kuti pyakaliratu kwa ng'anga nkhabe kwanisika asabwerera pontho asake mbuto za ngumi saoneka matoma kupiukaona peripi
1: pisaoneka pisaoneka
0: apo kuoneka kweneko pikupangisanji kuna imwe ipi chakutoma munthu angadwala chenyewe kunafunika kuti akwanise kudadamira mukutoma ninji
1: mensaji kafunene sira kuna mbumba ne thangwi ya machitirena mundu ungadwala primero deve titome prosimari osia titome fendezera nyumba ngumi titome fendezera nyumba ngumi sakonde sarai kwenda mang'anga ne podi kwenda tudube macho kutoma deve titome kwenda nyumba ngumi
0: thangwi yanji
1: thangwi yanji pana anthu anangu anatambira efe osia anti mbazati bwera ku hospitali mbathamangira mang'anga primero ndi gasto asagashtari dinyero mang'anga nthawi zinango mang'anga munafambawo ndi bizinji ine pinachitika i nthawi zezo matenda ali manungo basi akuenda mbagravari ntampyadedi kuti primero tume prosimare mang'anga aliai nyumba za ngumi i pinga chimwanika podi ne kusaka njira zinango maji prioridade deve kale nyumba za ngumi
0: Bwelidio, hapa mafunza mukwanisa kupezera tenda mkati mwa mbuto za ngumi makamaka ale ananiseka na utenda wa kusiyana siyana midakhala kuti pana maganizo anango peno muna nzeru kuti mukwanise kufunza chikafunemu kuti muchite mkati mwa mabasa ngumi tula kupezera mwa nyapansi kupezera mwa ufunike kakamwe kuli mbumba ninji mukufuna mufunze mpaka muchite nji makamaka pakati pa mabasa ngumi
1: pakati pa mabasa ngumi inafunene kuti kuchita kuti panthawi ine kuti ndifunze pyakuti nsagoshari maji pata basa nanang'ono anang'ono
0: thangwa chinyanji nanji pana anthu athunga izinji kakamwe thangwanyi masangula nawo
1: pata basa na anang'ono chokutoma ndi basa kuti ine nsagoshari kuidada anang'ono entao ndingaona mwanang'ono aferuka sempre insaka maji komo vidi kuti ndipeze
0: mwatome pata basa nkati mwa vizamu ndiyale pene sevu shidri
1: ngabe ndazati pata basa vizamu ndiyale maji ningamodo lalungene ine ndikapatira mprojetu projetu ikapatirene tikapatira kwaze mbomba onsene ine tomera anang'ono ate mpaka anthu akulu entao anang'ono ndiye akandi komovere maji ndika ndingaona ndikakhala kusukwala i kurai msogolo ndingafuna kuti ndifunze nasigiri ale kuti phatira basa maji pra anang'ono si
0: kuli ale kuti asagumanikambo na maganizo kuti apitirize na kufunza mabasa ungumi kuti mangwana akhale aphatira basa mbuto za ungumi funa musiye nzeru zanji kuli iwo nanji kufunza si pyaduzi tani ndi pinthu pyakunesa pontho
1: nzeru zinafunene siya primero tendeni tifunze ne kufunza mmadidi porque ife idadi iri kuenda ne pang'ono safunikambo kuti abwera anthu anangu kuti mangwana nkucha tani atipezere basi kuti tikwanise kuwambuka
0: pakufungisa mafalatho mbuya Elidio kodi pana maganizo kuti anthu anakwanisa kuchita toera kubweza nsambo wakubalabule tenepa panango pa chaka nkazi ana mimba na mwana chaka nkazi ana mimba na mwana mungaone mwe ningampata basa mbuto yangu
1: asagumanika si maishi sachitika maishi pulumenu jimuno mkati mwa osea mansidadi ne ma situasao ngati zeja zikhaninga za reduziri mais pachitika mais ma distrito
0: Uhum.
1: então ma wana funa nesse ambo kuti mpyadidi kuti ungaona kuti ukufuna kuti wasemba o ndifya pale sempre deve seguiri osija kufezera okhala pafupi na nyumba zongumi kuti tipangizwe moda unafamba pinthu ku hospitali pana programu inalonga nthu ya planeamento familiare planeamento familiare ndi kuti kusapaswa nzeru une ndi gabineti nangu kuti sapaswa nzeru ife ngati yaphale inafuna ife chita modo unafuna ife famba na maparsela athu kurendi anti então pedido que sempre aproximar o condomínio e a jingumi, que te conhece com panguizo a macaliro, te conhece com a dirir método zinango za planeamento familiar.
0: Ana temero na pena por zen dia palha sicana pena sen.
1: Sen, mas já toma a palha sicana.
0: Pode ser na salonga kuti kena kachita mabasanewa planeamento makolo ati safungira ntumbo. Muna toira na zen?
1: Kabe. Fungira nthumbo makamaka nkhulunga kuti para kubereka bisakhabe vutani pinachitika ninji planeamento familiare nkhabe vutisa kubereka primeiro sapasa espasamento ife ngati aphale por exemplo anang'ono a 16 ou seja sikana 16 17 ano angapezeka kuti ana ali pathupi primeiro kuti manungo azati konzekera kuti anakwanisa kukoyeri mimba ne então mpyadidi kuti tisegire planeamento familiar tinapaswa metodo ou seja tinapangiswa metodo mizinji para além de coisa ya makomprimido anachemerwa mapilula ne kusagumanika ma preservativo então mpyadidi kuti sempre tiende na parcero athu ate mpaka ku hospitali kuyezwa tinapaswa tinasangulwa metodo inafuna ifene peno ndi preservativo peno ndi mapilula o mpaka binango anachemerwa implant ne ndi metodo zizinji zinagumanika então mpyadidi kuti tiende para prevenir kuti ine ndine mwana ng'ono kuti ndikhale na mimba nkwantu ndine mwana ndikufuna funza kuraindi anti msakhabe ovuta
0: zari zifunika wanthu kuli makolo athu ayavu athu apai wathu akwanise kuziziwa thangwe kazinjike ndangaona kuti ninga ndi mkwenya ana mwana achita pyaka piwiri asatikhala na mimba nangwache yatoma nthonga
1: mpyadidi si kuti anthu onsene akhale mbaziwa nzeru zezi chokuti pinapheza ne porque tambe makani akalongefe ya desnutrição langanani kuti kadachaka babali mwana usho azati kula alikufuna basi kuti ayamo bere ja nkazi abereka lina mimbe nangu kuti ja yofunika kuti usho akafuna yamo yatomesewa pankhundu para akonzekere mwana anafuna bwera
0: kupoka bwera kule kupangisa kuti mwana pontho anasukwala mbanyenchera pontho
1: anasukwala ipo dikhalo nyenje
0: na vile vile longepsho nseni mafala kumalisa tifunge na malongero athu muno makana athu lero mu radio Mosambiki mbuyali tifuna mosiye nzeru zanji
1: nzeru zinafuneni siya ncho kuti ndizwise kuna anthu onsene ne kuti ife tinaphatira ku hospitali sempre tiri aberto para kuti tambire anthu onsene anatisaka iyi mchadidi
0: na kulonga kule chita mbuya Elidio Albano Luigi nkhali wa muno mzinda wa Kilimani mwana wa Luane Murumbala kuchisa cha sabe tafika mapeto na kupangisa pile pinachitika nkati mwa mabasa mazinji muno mprovinsia Zambezia mbatiziwa ale anthu anachita pyakusiyanasiyana muno mprovinsia salali mukali na Salimu Tepa na Antonio Maliseti.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Treinando-se isso, ir na mapinha de Machano, de Colonga, 2:05, porque na encarta uma nhumba, pepo, muno, nzinda, wa clima, ni província, ino, ya Zambésia. Nzinda, na funefe, kuti, tikwani, se kucheza na mbumba, ina kumalika mbuto, zaku, siana, tizio, kuti, wa mafumumo, wafika, nzizo, kumenya, ntokozi, kuti tipereke mwenyekiti kuna ubale na dzinza ya kusiyana-siyana. Afika pa
3: Matando Nicholas Zakaria, Nicholas Zakaria na bweresa kuti mafumumu bweraniko mukanise kucheza pantokozi nsiku lero lekani kucherera nkhabe anagona na cherera ntsizi wiri na mapindi mashanu kulikira nkati mwa nyumba yathu na mphepo ya Radio Mosambiki zikupita nsiku makumi mawiri na ibozi nthana njino yakhoni chakachino pikupidi makumi mawiri